anokwasɛm Ghana man anopai mo nua mo papa mo nana mo wofa nana amponsa samwa kakabo ama hotedin dikobioto MC Kumasi man die obiye ne mkojoto yeka kojoto a Kumasi man mu hafie biye ne wakojoto nguremu mo nim sɛ de make biye anso no enye nkontompo na enye nada Mr. Tifu Frana na enipa bezi owo gwerenum ani enipa bebere ka ha owo gwerenum wakasa enkanka kajetia obito kasa pena ukana ne buofu na bibia bechere kuku dendendeng edreba ku na uka ho asem ene sayari ewei sabe menzu ameka minim die ntira meka sa me na meyo ena meton entre mete dance enipa die ne nsem enipa ka na ememe nya wure chem se ampase ade ne adwuma me na nsana meka sa sayari ewei no na matwere bibia to ho jise me dance re ten yari na obi bobo die chem nya me ya ba ku ten na maka chio se eye wei na mate ba ku ten na me se eye wei ebe bi kwere obi ka bi kwa ma me yam chem me me to dru no me yam chem tre kwa no wa me timba kwase bridge na ho uni me se ko di oto na ma me nyem na me se e ma die mo kasa die me me me to dru kwa na me nyem hundi me kwasem entire ya na gana ye se adru ba ku na sayari ye bebrebe dia ba ku tim sayari bro ten dia ba ku tim sayari bebrebe 30 e bia uni me se wuti yo ya ye de so me nso me se wo ya me yo ya ye no anom obi so ni se sisi ya ye de sa enti hwenua no nhamane no bra makabom a mede yesa adru wi kujo to die menim se kuma se ma besi ne adru bi ne wati me atumi wa enya nem ga because menim de na me ye ato adru no so ya no obeto ase eye dru nya dru eya chede ame na mede ache me ma me papa wutie me se won to kujo to ne bi da me sere kore kopa bi se se masama sisem suron kokura masisem suron kokura ene fa na de ede wosne so bisi na chika sem tutuli pa minia en hawo ko yo kojo to obi nim se kojo to ko fa me kanu kura chere pray e jaso na so wona e tonim dia me kan wudi asere nso edro be na baga na ha atimi agira so acheche kojo to nya me adom ahoden da so ho e sayare enya num ga na dodo na so gere num e kanai ka dete mo mutie me se mebo a na me tam to so obi se me yem Mese 3 minutes and to wa metcha 100 cedis obisi miti me ka me kwa kuma dan wura fie bim obi da ho wose ne yam wo bufa so ana me so mesremo montu gate nim e bia na me gwam num aso se me bua montum me ma 5 minutes ne yam na antonome mo hweme wo me se asante fo

0: aya be cheche obi bia am obi bia chi samri mo fancha ya tam no ewe kaka me chama ma me amenwa abena dufie osomfo omno samwani ana mene nana bedi juma bi kaka na said my voice na share no abena ba na enso emre ni ntino ye be ye kaka huni majuma hun so broni ana tie fo fancha me mejidi ye se ana eyeda eye ukwada ya mekrada na na mekrada bia ya na mede me yefun kaka to minim de nti minim sesa na obi anso tie de a timi de me yefun to obo mpa ye pa
1: yes
0: nti ana ye ukwada ana so eda fo fro
1: kwakuda no
0: kwakufu edi na da eso no mo de bon sama so so yenso na yen shiramba
1: sanity
0: na na sasi su bon sam de uru na ase nyame
1: oh sasi su de me fa ne se onyame ne bo ma
0: sam na huka no
1: na na so su de
0: ya de ba matie fo
1: bo sam ase mo de wo kan de
0: so open so atwen
1: asase ne de asase su de sebe wo bon sam ne uru ye
0: ewu ye okay en fan pom pom ho ebebu sa die nti asase sui bon sam ne uru
1: sa
0: biso we mo bia fan ko tete ba bia mo bia nya na dwen se sebe sebe o obeka ebeye kata so mo mo so
1: do we
0: and na me voice ne nye en so mo fan che ye aya do funi yango fo ha sebe predra sa mo bua ye ani enim se woni e beti juma ma na e fe yale ya be ma emre sa me voice sa kwacha hinfon sa kwacha hinfon na me ko mu ben du fi na ye me sa oh yes a ben du fi na ye me sa eni nkofo bi akasa oh off eh
1: okay
0: a ben be bi amu bi a boni bi ama ye obi afa che me the feature ko inko sini fi adane de ma me voice ni mpie na me bre
1: amen
0: ate vo mena mo kasa me bre pa o na so mu do nti ye be ne den ana ye da e ukwada ana so ye da foforo medical kasa me chen mama me amenwa apena ana obi sa se dia dia na na nu a ye tra se ke kan sem bebre ani party wa dia sempa
1: sa
0: edinya ana ebubu di papa no enye so yiye
1: chi
0: so ye ho adwuma etifu ntisha ase mu ipa madaroma se nyame ye wadom na unya dia somuye
1: sa
0: ama se be feeling ki kan obe make kan ho anu ase ma ye kopeja betu afide sui un se enya na onim se oda e
1: yabi
0: na so nye fitin ya so nye de beto e abra to fie ni ye nwa be me ya kasa he du me bi kwa otimi se kete da fom o se ona bo me da fom na mno kasa yo na wan kasa ni pa wote wo na wutie ye na o decide ye wi se ye wa nka o be den o ko tue sika ma obi so do kwa burukire ye de visa ma na wakakra unu ma odi bi ache odi bi adwa wanum akoya shopping na kodru sabe ya beka ne kotroka e de tetefo kodru kotroka international airport uko Canada ya do visa kwa chef de mo a ya zo na ya ma odi tukwa yenye ye maza Adewi. Misramu. It is a kaye wan ka obeye den. Tiye besre. Ye nwa ba ma ne hu. Ene o kasa kama. Nenso. Ye musa se. Se nyankopo ma udin a. Ana wa o fight. Na o bre ho ase nya din a. Enfa fini kikan wa. Enka ho. Ye nwa bia. Emi bo sia mi di un ya me. Chombe kaya. Emse no ye. Oye politician for ibi. Upon the dear, see, I'm meeting with Yami. And then you have a consul Benada Monier, was I meeting with Yami? Moudin, Yam. Yet who better fit the abyss, you say, ya, and yet who could baby say, ya. Was he and Tia? What couldn't have a tea? What couldn't ya? We didn't run him a bit. And yet, fair. And then, of course, we are see. Our gun, hey. Jessica got to engine, baby. Engine, ma. And then I'll become a some lady. I am then,
2: Anna. Great.
0: Anna?
2: Yeah.
0: Ano pede na oka achete fo ne
2: yo mini ya medasi yedi kai medawasi bebre nya michel ah onya menzo so ma do pabi asachi ye ma nsabi emu gaidi emu afrisane de be se oba de yedawasi dawasi yewura nzo so na asante ma nana onya nkwada na menka mo no hwe muso na asante ma bebi amode ye kono mu mfa ye nko na nkoduro adawro ma de o kan nyina na meka no ebi na odi kai busi a topic bi se ewi ase na yetie no obonsam na ewuru ya na ase nyame aha na ase bi ewuru nyangopon bo ni wi ase na ko amo obonsam amase nko be ye wo sefo pati ahantan ni dwe ni ahomaso ana amo obonsam ma be ya ahantan ayi dwe e wo nyangopon eso enu na mu nyame na ntimi ni
0: ana me
2: obonsam antena soro wa wo yi ni ba asase su se asase su fo munwie
0: nana
2: enti nyangopon kra nim se ono obonsam na odene ba ye hano onu se ye wo ye ntimi na bata se wa se ade won wa sare ko se minyamu nyanka yesu nso so ba ye no se yesu nso ba ye no obeka che se onye nyanka na ode won kru tigina fo no aba ba beka ye ho onde be che ye de no wa che ye ma ndi bibia nke be chire ye nso obia na ye musa nyano nyame nkonkron nso ne no ho de dudu ono se ne nu nyame asem na nyame asem ne kwa nyame nkonkron kra ete sei so on ya kwese nyansa ni nimde ni ani suade hu ye ntono wo sto ana onu akwa goto bi entunia
0: na
2: mhm
0: o susu se
2: mhm
0: yo bonsam bi wo baby aye special ya on wonye nipa ana bonsam na ye minu mie nu nkasa na ye bonsam
2: ah de wo munu se onipa minu mie nu ye ye papa e be nyankopon ye ye bone e be dane bonsam
0: nti bonsam wo ne hwan
2: nti bonsam ye nipa de se menu oti wo ya
0: nti hwan na nyankopo to ne beto fam
2: nti sa bonsam na oto ne beto fam ha no wo no no so be honhum obeye honhum so wo no so beye honhum ana se wo hwe mu nzo so a bonsam ne di ka di nipa wu
0: sa
2: wo edin drum wo eh ah
0: edi awudi a
2: awudi a wodi ye ne se onyangopon bu ebefu ada ye friend ne se dabi ni bu befu bonsam no sabe onyangopon amonyangopon bo xe na amem so wo hwe kwentu ayi na otie nyame asa ne nyame asa mti mu na eto wo tenene de a ya make wo betem ase ye ya if you say bonsam ana di ka dada if ani yifu da ye I'm telling you fat. E dia no mo se adua ba nya adua ba bia.
0: E nana.
2: Ah, too fat na make kire won neno.
0: E po wa be ko fi o.
2: Oh, da bi. Ai. Asem no kre na me no wo kan.
0: Nya adua ba.
2: Nya adua ba. Eye woni adam ne ko dai. Oni ifu ne de ko dai. Ano ka kire ifu se. Obo nsam ka kire ifu se. Ko na nu adam ko to aso ne ho na da chi mo asem betre adore ye se de ne yakopo o kasem mo se be do se mpo anwa nwa no.
0: Ah,
2: eti wonde ko fa sa secret we nya ba.
0: Ti na ona mpa o.
2: Sa mre na mpa ni wo kura hata mo egura mu na ate kura se ni o ma yi nya mo yi na fufurufuru o mu yi. E mo yi nso fufuru o mu o bi ehunu.
0: Ah.
2: So ti ase ye. Eti mre oni ni ko da wi e no. Ansa na o ma ma Adam so so abehunu se sa die we sesie nete ye. Ana Adam so to bi hwe ya no se ye ne ze ye da da jawo. Ani ye ngo pe bibi nkata ye hu na na ne ya die pa die se ye kata so. Ni sa mre ne ye wu ye ne ye da da ja. Ani mo nyina ye pe. Sabi ebu sabi esun.
0: Ade na bonsam bu fa nyangopon ebu fu omo no. Omo anyai.
2: Da bi o samre no bone na ye omo de. Aso omo de meti omo Adam no kra no so ni we mbaye aso odin.
0: Ana na
2: ye
0: de.
2: Aye de na me kan. Nti onso oba aye na Adam de no kosi ye ye. Nyangopon oba atru omo no ma. Wo tie mo mprensan san na Adam onje so. First nso ko oba wa na ka Adam ni ye. Ah? Nti bone nso je chire ni pa onu na bre bi odin wa hinta o.
0: Tu wanna de bone ne baaye.
2: Bone
0: oba ne be man, wanna de bone ne baaye.
2: Enye wo hwe mo mu dia ne Adam ifu so na ma bone nyina baaye. ayi wo ba no
0: ah
2: ayi wo ba no
0: ayi
2: wo ba no
0: ji na so pa kire se se se bi o e ma na bi ana so mu nyina
2: e ma ne de wonua me de mi nyi twin nyadoa me ma me kra kan se bi egu se bi eson me nyi twin nyadoa ye so wo ba enti wo ba no so de wonua ti se de ya wo ba sa asie so a eno na ekoso
0: na na na de enti na yesu su se de wo ken ene de amanfo o be kire o madwe so ba ne de bone ba ide ya ye da so ne ma ne te e ko wa le ma
2: so on se on se wo se be man na adam ne busa ye o
0: bra ye bre nyina
2: bra ye bre nyina ayama
0: ana
2: ma ye bre
0: ada na ye ntwe ho
2: da bi wo twe ho anye ye akoye wuro ni awo eh so ho akoye ze kama ne zo mro no se mo ta ye ho ani
0: a man for be fefe. I bet my ba man so. 0596 259 444 0560 01 80 880 Yeah. Oba na jawaji so. Uka open so.
3: Aha. Unso de na uka famu. Open so. Yes. Yesu wa santa maa nisike jwa utuko kwa sana nani kasifiri bekwai inia ya wakana ya nukurepa na edika na misi uchiri ya mponse wa mao ahumadini na wansawa ya adie papa ema bibi ya mkoso na jumedie mudi hudi maye haa meba jumedie yesu na nende meka nse edipa aa ye uru iwiasi na ye unyankupo ndi uru iwiasi kwa unyankupo waka ase umie mudi pa ese yesu eni isu basu
0: yeah.
3: Na niye mebi ene nipa ha edi abatabati ya huwa ama bwani enya ayo soda kwa sosha subi yo kandifuwa yo maybe uneso ya president kwa wano amde mjisi nyankupon ene edi ya soda yeye ni ya jumbo ni ni trimodin ene juna yenyu ni ya nuhu ena ame ya sako ya obo nsamu ne ubi urubi ya ebi ya di nyankupon wano ane ye medasi
0: medasi yo sani yenyu ya nusho kanono onzo beti mabawrem oba naja nso odi wadwe nkyaba abonsam ne kro ne hwan abonso
4: yesu
0: ma san yo taw yan kwai
4: na ni bi ba bi obi an kia no
0: oba so
4: me kia me kia me sakia na nan so
0: wete mo
4: yo yan kwai so
0: nan kwa so
4: ba ye wura die na kwa sam tanye wo wo ba da ye
0: Yo, I don't know what I'm saying.
4: Nana
0: sa no so sa na o ka o ah obi aba wiram opem so ah okay obi anya ah obi aba opem so
5: no suma santman
0: eh suma santman pa ah na bus no sam no ne wan
5: yo omuno e ba moni e juma e be na ndu fi obi anzo ya tia no
0: oba
5: oba so nya ko pon so no ko le nta ban kinta me kan
0: ta oba be dwen che bia
5: na di atia mo ta bon tam bon tam ya ka se bon tam ni ya tia ni nya ni da da ya ho ni di atoro bon tam ni de o ho ne mo bon tam ko ni mu ya se ja
0: sa
5: o bon tam o ni mu ya se ja
0: sa
5: so bon tam ni mu ya se an ko bon ni ya se ko tani
0: e mo
5: ha na ontimi mon ya finti eno ti nyankopon die nim die ena wo di nipa su som pidi eno ntrese ya si yeni die na obetin ya die ya so na so betin ya che aso aso ya so je bi de tima ko abun tamo ndi na ya na boni ni die enye de na ya na adam ena akwa fa ba e je ni ya boni ni die je be yedi na so boni du boni ni na ti bon tamo ndi ni fe ya se mo ne ko da
0: ei
5: aji se nyankopon wo nyankopon wu dia bo ntambe ti yedi wiase se nti nyankopon wu dia
0: bo
5: ntambe ne ko daada am
0: ya me zo wu
5: ya me zo wu e je ni na bere na bo ntambe ti yedi wiase se
0: na ne yenim sa no ma we nyina e die su nti na ye ntwe ho wanse foro
5: o mune e ni na bible se adam asifo ne ye na ni se ye bo ni mu na ni ata wu ye bo ni mu e je ni di na ra o tin ni ni sa na ma ni e do so e ni di na ra bo ni ni di e be ba ni ye de na bo ni ni wo se bo ntam no ye da da afo e ni sika kra kra kra o be ti ya twi bi ni mu adwene akọ bo ni mu ano nti mbe ye bontam be ye bia wo ye bontam nti na ni wiase da
0: sa
5: ye bontam be ye bia o ye bontam wiase nya me bia se de o mampe ni mama tia ko nyase meta mo nsia ho ne betinya tu mu
0: dabi
5: obi ye ntimi ntoro
0: wo
5: ntire ye nche bontam na de nyina ye na de hu wiase nya me bia wo firi ye so nko na ye nya nko pon dinim
0: okay
5: ye mambo ni ajuma nya me nka mo ho
0: ni ye mo ajuma pa dasi dasi
6: your call has been put on hold. Please wait to be reconnected or hung up and call back later. Thank you. Nana. Nana,
0: make us a
2: reason. And you're going somewhere, dear. When you're going to go to Napa, I'll catch us as I did for Munye. Now, my mama was so to give for an idea. At one
0: moment. And I am so we have a
2: shop.
0: Abem so
7: ya ka chebe so yin
0: ah ya sum
7: sa ko bi si bi
0: ya sum ya sum ya sum mi ya be ni
7: omo na we unu ya ko jentwi mi ka tapita
0: ko si eh ko jo corona ase ya na amamfo nti ase se ase ye wo ye de wo ko jo
7: omo ze to yin ka driver
0: aha
7: ne packet
0: mo afeni wa chirim na man fo ni se enna na ho no wudan ba ko
7: omno me na na no
0: we na na no
7: ah and you all the time bia you will ko bom pai
0: mo kwaju kwaju asem na
7: da
0: ah sa wo so de ento kwa wo
7: sa mo
0: ah we na na no ko din kita ho
7: kita ho
0: ah sa wo so de asante kasa o kasa o bi din sa wo so ye ento kwa
7: me da asim
0: mo kwaju na don sam pa won nwan ah kwaju
7: pacho ano fe wo kasa no is it wo mu ya fo
0: ma hu mu ya fo
7: de bi ola mbi awati o
0: mi ana meka e bi pe bi on fami nko
7: e abla ne ye dio
0: ni pa no so opo di ni se ye du ba bi no deny a men kan chen se wono ne kan ye awaso me me bra me bra kwaju bra me bra wo
7: ne kan ana
0: man
7: ko fo fi ni
0: me se wo me mi mo bi agin e pa cho em pe ja me nan kwaju me bra o obi a me ti me kasa pa a me bra me bra na so ya be ne dai ya so
7: me ni ata ilu kra no mo so chire waduru
0: a o che me dro na dro no abna me so da na ko yi de na frum
7: abna wa di o
0: o ha me o ha me kwaju na boni pa no don sam wa oi oi don sam no oi ana wi ase no don sam ni ewu ana ase dai na yentimi ntwe ya wonfro na bonsam ko ne den kwajo kire mu kakra
7: na mbachu wo mno wale zo wumbo nsam da
0: sha won sa times no ubo na ya draw ibi na okuta beben na okuta dua ya se bonsam ni me pa jo no ne bonsam na na
7: me de muza bonsam no ono ani ya ni ye
0: okay
7: ni pa otia sa azuli so a oni ya obe na sa azuli so no
0: Mhm.
7: Yem se no ede ede ni yemu se wo ya bonsam ana wo ya bonsam a. Because che you know a police for you mujina so run about you.
0: Mhm.
7: We dey en fatu na me yo.
0: Fatu. Umu bi edi.
7: Mhm. Na ka edi eduro. Wo se ni fiskri apai.
0: Mhm.
7: so government car na nkasa woti mu no the tail light abo
0: ah
7: ah
0: there's a go no ache ne wanza
7: when you can show
0: eh point o hey kwajo
7: ah when you can show
0: yet na woti wo nti na woti ashe yei
7: nti we dey any no any bon sam
0: okay
7: and come on
0: and come show hey kwajo bi e point o ampa o okay yo. Abemzo.
8: Yesuma sante man.
0: Esuma mpa.
8: Musika de kobi.
0: Esuma mpa.
8: Omo no, Edward Cipi.
0: Esuma da ase.
8: Because free atuma da ako.
0: Atuma da ako.
8: Me din de opanye kwa me boache.
0: Oh, aja boache yadom.
8: Ah.
0: Ah, na yadom unim bronsam.
8: Bronsam de me yadem mako ho. Eni pa yesu eni ene ye. Eni pa yesu ye. We have Bonsam, and I see any one of you do one. And a mass, I did not buy a Bonsam.
0: I just watch it now. They across right there, maybe Kuta and Fia, a Kuta, a two, a pay, 1 year de Cobon.
8: Woman, a bro, imagine, or more bro, imagine. Oh, eh?
0: Now, so for an intimate catch, I'm sir. Bonsam and Moan to Monsessa.
8: So wo mo no sika wo pa efri wo mo honti na wo mo ntimi nkyere wo mo akwantene ne no
0: eh sawo dia si
8: me dia si pa
0: yankwai
8: eno kra ye tu sebe
0: mo
8: mi anse no wo ya papa ene ehu ze wo ni pa wo ye ade ya papa
0: sa
8: ni ne ho woni mbane ne papa
0: mhm
8: odi ko di bone bi eno akwagira so dam se wo pa chewo se nyame pa no bone nche
0: ah
8: emi ho woni fa je obaye bi abetu aho ka e wa asase so maybe you're Buddhist and your cause and effect in the words as you
0: mm.
8: Be your bit your hook. But if I should be any,
0: yeah, Domacasa knew. Sound?
8: Sound it here.
0: Hey, hey, hey.
8: I don't know who could show Bitty around Cassa first canning jokes.
0: Aye.
8: No, Jessica could show Bitty no good enough when there is a massacre.
0: Massacre.
8: Who's a crack?
0: Eh?
8: Mutai, who bit your hook and
0: Sandy. But for him, he said to go.
8: Maybe I can't remember. This is a plan of the Bahamas, and I will never paint it. It's a great
0: thing.
8: Naturally, one would be around now. The question will not be a
0: Debbie.
8: What's in the baby? I don't know.
0: Case name,
8: woman,
0: case name.
8: Who croakers? Yes, we have a team.
0: Yatta, and then what do you mean? No, to say any animal, some minimal.
9: Oh, there be and they watch it.
0: Ah, a month from Pesia program. The program, not here, you know. Program, you young quay, open so.
5: Yes, my son to my own.
0: Yes, my son to my own. Hey, by many,
5: my PM. What would it?
0: Aja.
5: You may be a new father to a minimum question. One year, the farmer, I thought one year, the father who went out to
0: him. One Timu, how much as a conclusion?
5: No, yes. If you must know, imagine that when the biennial, not any idea is to buy. I didn't say, I don't know, didn't you get to imagine? Imagine me, send you with her. Come on, Eddie Jono, Adam, if you want to know.
0: Ah,
5: not over that, the dance, not over the mono. Yes, Montem, why not for that woman?
0: Ah, almost war.
5: Huh?
0: Almost war.
5: What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What?
0: What? What? What? What? What? What? What? What? What?
5: What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What?
0: Ah, mo joa kan o.
5: Ah, da eya wo wo. Ni e ti ye fe wo wo do bon samu a. Enye fe wo wo ni e fe do bon samu wo ya bon sam me bo a. Enti bon sam wo wo. Na onu o ta kre dia ma, onu si na si mi ye no.
0: Okay.
5: Enna o nyankopon a ti ni fama ni se di wo pe dia wo nye na ta emre no fo a. Enna ye be hu di wo mu.
0: Nkomo na ede.
5: Come on, Eddie.
10: abano papa ewo mna boni zuwo
0: yanfasia
10: yankopo asom katre ye
0: mo mo
10: ene de nara
0: eye preach ni ye ye de ho aba tete betwa shua meba yankomra yankomra
10: yankomra mate mate ipato akani
11: Radia Tumlight, customer Ibe Kuye. Ah, Muda Sulu Electricity. Adia Mihian and Neno. And a woman light off in tea. Listen to Minkana. Number two, my dear. Ade, and Abye. Mohammed Abubakar Etewan Enterprise in tea. Dabia Kania Oho. Monko Namuko Sola. Namufa Nemo Juma. Solar system. No, one in Abby. Oh, solar panel. Solar iron. Solar fridge. Solar fan. Solar TV. Solar light. Street light. Air solar. And you mark a CF farms. Of a baby. Solar na ma un tia she one light bulb kwanta mapai or battery bit say gel battery lithium battery inverters hybrid and a solar pumping machine adie bia ye de kane aye no wo ho solar e wo ho the number we na free be say a na mun kwaji solar ni bi ana tom adwuma na so 0242239633 ana 0268051666 or Kumasi Alaba or Nick CBG bank ni Mohammed Abubakar 81 Enterprise. Money ya hai. Na ya hai.

0: capsules yen konkwa tryen I was 0244946525 and 0277454288 akombia wa mama fee
1: atwa na de na odwun hu sei
2: ohine eye bibi na se madwuma ho saa mete ho a na niema bi piepie firi mo hote saa katoa katoa
1: na onte dr ketimanka
2: the infection doctor na
1: adwa watin kan na ontwe me papai wono na akofa powder nwanwaso bi da badwa so a difference ketima herbal powder ekumwa ni nyina de free in pedia nu beti se gono syphilis candidiasis anase hiv chlamydia na tete wo dia onya powder bi a ebetu asiem e de amam se wonya infection bi na wanhwe no wantu asia eduba bi a etima woni fra e ma oba eduba bi a bonse normal bi yifri wase te se agushi saa so na wo ye bema etima me ma asem yemre na fo bema twefiaka kom ti se nkuma no omo ne kope wonderful powder bi na doctor betcho se de obanum na bebo na afi infection ni nanu etu ase e de ama che na wo kwa hen
2: me kope bi mato ehe kwa na menya bi ato
1: se wo pe bi dia omo ne na efre doctor e was 0246914717 0246914717 and 0551434946 0551434